ojo olagbemi JP anu ni moriba laarin ago merin koja iseju merin ni logun sa ago merin abo idaji ninu adua owuro kutukutu ta ojo ma gba lori ikoni yi Jordan FM 105.5 o ma jiri owo wa jiri a

Now, gbogbo eni ton lanfani ati gbo mi kini koko iwaasu ti mo fe wa laaro yi enikan ni e fe waasu yes ma kan sare si wa niye die ka to lo sile agbara gbo eleyi njo je mo pe in ti an ba fi oro baje njo je mo poro na lo fi tun se in ti an bo fenu baje enu na lo fi tun se ma ka ise bibeli kan bogo se nje ti olohun and in ti won pe ni oro word can hang for so many years waiting for fulfillment eni kan ni ke le so yen oro ti an ba so in mo gosi para ni aduo digbi sibi kan amo reti ojo ti o wa se. So therefore, don't joke with any word. Eyin mama mama te ngbo mi laaro yi. Ma fi oro ba omo re sere. Koko iwaasu mi ni pe won ran mi si o laaro yi. In ti won fi oro baje, won ni ki won fi oro tun se. Enikan lo fi oro de nkan kan. O lo fi je pe to ba ka Bibeli e ninu iwe Genesis chapter 49. Bibeli so nkan ni ese iketa. O ni rubeni, iwo ni ipa mi, agbara mi, titayo ola ati titayo agbara. O wa so nkan kan tele o ni Rubeni wo la ko bi mi n toto o ipile se agbara mi o ni tayo babe lo sepe fun injo je mo ye odun ti oro yen fi gbogun ti eni ti won pe ni Rubeni oro yen si lo 267 years ko to di pe tin ba won mo Rubeni fa ko to di pe woli mo se de igba ti woli mo se de o lo so wi pe e mu Rubeni wa bi oro buku ti en so nipa re njo ni oni mo yi danu o wa so nkan kan oni Rubeni e je ko ye awon eniyan yo si gbodo mo ni won ki yo ku mo babe lo sepe fun woli mo se lo mu ku tani baba re Jacob woli lo na mi o men to sepe mi o men to fi oro ba nkan je mo lara mi o mo oro ti mama re so tin tele o titi di asiko yi oluwa so fun mi pe awon meta kan gbo mi laaro yi ijo ti mama re sepe fun oran ti ijo na o si n gbo mi bayi oro ni won fi gbe ile aye iro and ko si nkan kan ta le se ti aye iro ba da oro la fi tun se now farabale ko gbo mi eyin meteta yen be se n gbo mi ni waju eni ton ni aye atorun nu studio mo wa emi oluwa so wi pe ijo ti won sepe fun o iwo na ti n dagba o sugbon nkan kan ojo awon lowo e mama to bi o lo sepe number mi ti n ba fi sita ma fi gbadua fun to ripe ti tobi len to ngbenu mi ju eni to ngbenu aye lo now mo fe ka ise bibeli kan ninu iwe Joshua chapter 6 e je agbo nti bibeli so ni verse 26 Joshua chapter 6 verse 26 won ni Joshua omo Nuni o si gegun li akoko na wi pe egun ni fun okunrin na ni waju Oluwa ti yo dide ti yo si ko ilu Jericho yi pelu iku akobi re ni yo fi ipile re lele ati ku abigbeyin re ni yo gbe ilekun ibode re ro e wo bo se fi oro le the curse that Joshua released against the building of the wall of Jericho took 550 years before it came to pass eni kan ni woli kin le wi yen so ori epeto sei ti Joshua manu ni sei mama ogba 550 years ogota le ni edegbeta odun o ni epe fi duo digbi ko to dipo o wa si muse enikan ni se pe epe yen se oh epe 250 years o le se ni nsin bayi eyin kan mo in to je nkan o le epe ahole ni ja won omo oyo epe ahole ni ba gbogbo awon omo odu aja tin ba won fa enikan ni ki le pe ahole ikan ninu epe ti ahole se awon agbalagba ni o mo tumo ti mo wi o ni wi pe gbogbo eyin te ba ti je dudu enu yin o ni ko epe ti awo le se niyan o si ti pe o lo bi je wi pe teyan ba mura an je to wa fe le ikun ninu ilu ninu ori ki ilu bo se n gbo mi o ni epe ilu wa ma mu ori ki ilu meji ma si so epe ti n be ninu won ikan won ni Ibadan ilu ti mo gbe alejo oju onile lo taka seyin to ba jomo Ibadan to ngbo mi mi ku abeli katana mashanda woli temi oni wa sori afefe lai ni gbon Oluwa awon gbo mi mi ni lanu lati waasu fun o lai ni se feasibility study I study a lot oni I Daniel emi woli odekunle epafra I understood by book
gbogbo ti n ba so fun o kiyesi na gbo mi mama awon ti an ba wa lati Akure won gbo mi lowo bayi epe ti n be ni ilu Akure ninu oki won lo wa Akure ni o ma mu dale won mu idale le won fi enu pa ni enikan ni ko ye mi won fi idale le

alejo oju onile lo a ko ni sele lori mi epe ni awon baba wa ni won omo boya nigbati nu won dun ni won fi olugbo sepe e pa won po le fowo kan awon me e so won po gbugbe to ba le so woli re lo de yi mi omo woli to sepe mi omo alepetu petu to sepe mi omo danse to sepe iru ojo bayi awon asiko bayi ku oni teyan fi nse awewa mo duro ninu majemu ipe eni to ni ase ninu mi gbogbo eni to ba gbo mi laaro yi egun ati epe asasi ati antu ti se si o ti o je ki aye re o gbera nkan ko mo sele bo se ngbo mi mo ni ko mo jadanu loruko jesu afemojumo ni iri ise lowo bayi iri ki si ise ko se bigbona eni ti an ba fun ni awon ni mo pe ede omo elede ni mi to pe baba mi ni oro o ni oro goji go ti n gbe nu omo eniyan fohun latete ko se ni oro ti wa oro si wa pelu olorun olorun si ni oro na ase ti n jabo loni gbogbo eyin te nbe labe gbolo oro ase ti won ti lu oro odi fun ti o je ki nkan lo bo se ye ti gbogbo nkan wa nlo lodi lodi mo pase loni mo yi pada in ti o jora won yo bere si jora won eni kan ni ki lo sele wa gbe n to fori ko epe ti Joshua se o ti wa latete ko se bibeli ni o nbe ni isin be ni o si ma ri titi lai eja lo sinu we first king chapter 16 egbon ti bibeli so ni verse 34 mo nsi oju e sinu bibeli I am opening your eyes to the fundamental and to the categorical words. Look at what he says. Eja won to so oni ni ojo na ni eli ara beteli o ndide o lo nlaya o saya gbangba o ti gbagbe egun boya won o si sotan fun o ko jeriko o si fi ipile re lele ni abiramu akobi re lo lo si o si gbe awon enu ilekun bode re ni seru segubu abigbeyin re na lo si gege bi oro oluwa ti o ti ipa Joshua omo nuni so can you imagine njo je mo pe ignorance is not an excuse bo mo nkan ko ni mo ko tumo si bo ni jiya to mo awon kan iya ti won je le ni se awon ko won se awon ko won ese won ko won bere in to ti wa nu ran won ni en ba ti koja bi bibeli ni en ba ja ogba jara tutu eju amu bi na obusan ah and won tu are le bayi iwo le tu e ti ran tin bo na ba tu awon won si to nbe ninu abeje na oya na wo esoke bi gba won ni okawo oke wa ke baba mi egun ti mo jogun lara baba ti ya mi ogun ti mo jogun lara baba mi ogun ti mo jogun lara iya mi o gbe esoke o wa ju e le jabo le lara mi loruko jesu olufe jesu sare so nkan kan ni 1919 isele abami kan sele odori mi o ni so yen ni isin ni 1919 iranse olohun kan be ti won pe ni Nostradamus o n lokan kan kan Nostradamus he wrote this in the year 1551 only there will be a 2 years that is 2020 from which we arise a kui corona ninu we ni o lati lo gbe itebode only there will be a 2 years odun kan be ti o je onibeji 2020 there will be a rise oko itai oko ni 1551 ni 1551 1551 isele abami kan sele emi oluwa wa so fun pe nigba to ba di 2020 awon yen ti ku egun o le sinu sare gan mo only there will be a rise there will arise a 2 years and there will be something that will be given to the world won pe ni corona who will come from the east China and who will spread a plague virus in the darkness of light only aisan yo dide lorugejo yo si mo kaaki only on a country with 7 ills yo lo si awon ori awon ilu oloke meje in bracket o wa bracket ebe Italy only and we transform the twinkling of men into dust only yo si mo pa awon eyan lara da si yepe iyan ni pe won mo ku to destroy and to ruin the world it will be the end of the world economy I say only yo je orisun ibere

lati ba gbogbo nti won pe ni eto isuna je ah awon ti o ba mo nkan kan wa si dide won lo fi je wi pe enu ni won fi so nigba yen enu na la fi yi danu e ki gbe pe eleṣe o eleṣe Nostradamus lo prophesy ni 1550 lodun na mi na le nigbati ati e ti ronu pa dele aye o ti so aso tele 20 years odun 2020 odun ti 2020 gbe awon pon

0: Ekker, hallelujah!
1: Hallelujah!
0: Hey, Jesus, logo!
1: Logo!
0: Open line for Lord Mary.
1: Glory to God
0: Almighty.
1: The God of all gods.
0: Anywhere
1: you are hearing it,
0: oh, Nigeria, be wasai.
1: Number one,
0: he went Giannasi.
1: You said storm.
0: Don't die, Samila.
1: Don't leave my work.
0: Don't die, Yemila.
1: Don't leave my life.
0: Don't die, Lafia.
1: Don't leave my health.
0: Ijidake.
1: Christie. Today,
0: he went
1: Giannasi.
0: Don't jam
1: me. Fighting me.
0: Dake.
1: Christie.
2: Omo mi oba loluwa loruko e mo ti wa si bi mo ba daddy mo ni mo fe je ri sagba olorun won ni daddy o si lara adu won ogba fun mi mo tun pada si owo omo yi ko ti ju odun meta won ni o ni appendix mo ni ki lo nje be won ni appendix baba e sha lo si federal won ni wa gba 120 won ni ko lo ra gbogbo kan ta fi se won lo ra won lo je 85,000 mo wa gbo program daddy mo wa ni ha won mo ni oyin mo ni ororo mo ni omi mo ni ma do igbagbo baba iwo boya lo oto ni boya magic ni mo ni ma do wo leni mo wa lo gbe omo yin ni ile baba e tori ile wa ti ra ni ile to ko ti tu temi ni mo wa lo gba lowo e mo wa gbe lese mo wa ni olorun authority to ba pe lo oto ni pe yi se aje wa ara e ki mo bi ma se ma tele e titi lai lai mo se gbo mo yin lese niyan mo wa mu ororo yi mo wa bu si lenu mo wa bu si ibi mo wa tu mu omi mo bu si mo mu ororo yi mo bu si mo ki gbe mo padura logo ikini yi be si lo ojo keje ojo keta mo se gbe danu niyan mo ni he o ya mo ni a oju mi o ti re le ri mo nuko tu gbe pada si ife de yen ko tu lo wo bo se gbo mo yin pada
3: e fo ni le logo yi
4: oro yi ti

0: awesome talk every day.
1: Igiki wo lo koko pa aye wa ma toro laaro ibi omi afuro pon o ebo doju ko wa patapata patala olorun ba mi o ba wa yanju ele ko kan ijeje

0: nkan ta tu je lanfani loni ibo ni ka ti bere gan ni pato
1: ese pupo lati bi ose to lo ni mo tin lo si seminar orisirisi ti mo lo nkeko lori awon ona miran ti atun le gba gege be se mo o ta ma ti mo ma nse lori eto ina ni kin ko yin kin gbe yin de be lori awon ise te le se business opportunities te ma se awon opportunity ti o fun yin ni owo nisin ati awon to ni ojo ola to je pe te ba ti se won e ti mo pe ojo ola yi o sure lori eto le ni ma ko wa ni awon nkan ti mo lo ko ni yose to lo bi business bi meji meta ni mo lo ko nipa re tori kemi na to so ki mo fe wa sori afefe ani awon nkan temi na o ti je telekun nkan ti mo si je telekun na ni eko oun ni imo imo lo ma nje keyan leke imo lo ma ngbe eyan debi re en ti o ba ti nimo o se se ko ma ni ona abayo imo se pataki ti o fun omo eda to ba fe le ona abayo ninu aye sugbon ninu imo ti a ba nwa ohun na la fi ndi eni giga imo to ba fe de ni giga gbodo ni imo nitori na ma ko wa le ni awon business ti a le se yen instant business ti a se bi investment ti yo mo mu owo wole fun wa ati business long time ti a le se na ti yo mo mu wole e lanfani ati ko business te se to je pe ojojumo le mo ri owo owo ona ara yo mo wole te mo ri losose te mo ri ni osoosu ati pe boye ti e ni project kan ti ewu pe fe se boye fe sanwo le ni ni osu mefa si gba ta wa yi abosu merin si gba ta wa fe sanwo le e wa nwo pe bawo ni se gada owo bawo ni se se abe ti e ni project kan te fe se boye fe ko ni abe fe ra moto e wa nwo pe bawo lowo egun pe to teyin o ba ra moto gidi nisin yo mo mu wo gidi dani boya owo to ti be latori bi 7 million lo soke lohun e fe ra moto gidi niyan moto te ni mo ti loju titi iru awon project baye o ye ki eyan le ni plan de won lori seri ko gbogbo nkan ta ba nse ni aye yi ni o gba isiro ni o gba isiro gidi to si gba pe ka ni plan le won lori e fe jeun e gbodo ni eto fun je jije e gbodo ni eto fun aso wiwo e gbodo ni eto fun bata wiwo e gbodo ni eto fun awon ile iwe awon omo yin e gbodo ni eto fun gbogbo nkan ti e ba se eda ti o ba ti ni eto mo le so fun yin pe iru eda na ko ri le aye wa o nitori gbogbo owo to ba wole yo kan mo na ni aye eni o wa ni wa organize tori ko ti e ni eto ko mo nkan to fe se leni a kan ji laaro a de wo je kin kan we ma ti we tan kin jade ibi to nlo gan ko ti e ye e gbodo mo bi te nlo lojojumo ti e ba ti ji saro so ile de alaye e gbodo mo bi te nlo e gbodo mo nkan te fe se e gbodo mo nkan te fe nkan te fe di nkan te fe di nkan te fe di e gan e ti ko won sile e te ba wa ko le to yo ki yo gboyan lo ma nko nkan le nkan kan wa tawon lebu npe ni meditation e meditate re e mo ru ninu yin e mo ru e gbe sokan pe wo nfe se nkan ba nfe se nkan ba nfe se nkan ba te ba ti se yen ohun ni eyan fi laluyo to fi nsorire e je ki nbere pelu skills yen eko imo to ye ka mo mo ti soro le lori mo a fe so fun yin pe iwe yen ebook ati video yen ti o ko wa ba se se ta ba soro nipa pe a edit videos mo se edit videos pelu lori phone ati lori system bo se nlo irinse ti won pe ni CapCut lati mo fi se editing bi a se le lo AI lati mo seda video iwe o ti wa lori re awon videos ta wo na ti wa lori re ti mo ti sajo mo sewe mo a sa awon orisirisi video ti o sanfani mo ti sa won jo awon ton ti lori ofe ati wa fun seminar mi fun bi 2-3 days 2 Saturdays ago won ti janfani re eyin ti e wa tun fe janfani re na ni Saturday ose e gbiyanju ke wa e wa fe wa o fun seminar Saturday e fe wa e le ra iwe ti mo ti se yen ebook ati videos eyi ti mo ti sajo ti e fi ko bi a se nse video editing pelu CapCut ati bi a se nse ba se nlo ero AI lati seda awon video orisirisi bo ba je video agbelewo na ni AI o ti le se daada so practical ni lanfani ati ko ni seminars e ma soro lori re daada e kan gbianju ke gbo eto ide pari ma soro lori seminar ti o waye lose yi seminar ti training ni yo waye ibi te ti lanfani lati je orisirisi eko so lori pe a n create YouTube video bi nko gbogbo eko nipa re daada te ba si laye na lati wa boya bi te wa o jina gan e lori ofe ati wo e kin kan ti owo registration te ma nso yen e je kin kan son ke de send the materials ni mi o lori ofe ati wa gbogbo ayeye na ni o ma wa ninu ose yi e je kin wa lo sori awon nkan ti mo mu wa sori eto leni se ri bi gbogbo nkan se nlo yi a wa a ri pe owo orilede Nigeria pe ko ti e wa gbe pe ni mo bi ti tele kele du akosha nu wa opolopo nkan lo de contribute si ti ko fi gbe pe ni mo orisirisi nkan lo contribute si ko kin se ijoba nikan a si tun so pe owo ijoba na o tun be nbe sugbon wa ye ka wa gan ka ti e wo pe bawo la se create economy ti wa gangan economy Nigeria yato iwo na bi Nigeria ba se nse budget o ye ki won na ni budget fun aye ara re wa ti wo pe okay lodun yo mo fe na bi 50 million 50 million awon ise mo ma se kini mo fe se bi so mo fe se ti ma fe ni 50 million naira yi iyan na pe ni budget o gbodo ni budget budget bi o se na wo budget lori awon owo to fe wole o gbodo ni budget le lori mo ma so pe awon ise kan wa to je pe short term business ati long term business opportunity mo nigbagbo pe atokun wa yo fun wa laye lati le pe wole ti n ba ti se awon alaye die lori nkan ti mo fe se yi se ri oto ni se agbara oto ni se opolo oto ni se agbara oto ni ka sise agbara oto ni ka sise opolo iya to n benu re o se ri ise agbara mo soyan darugbo a mo tete soyan darugbo sugbon ise opolo ko kin tete soyan di arugbo ise opolo lo da ti eyan ba tin dagba die die die ise opolo lo ye ka mo se sugbon ti egun ba de wa ti gbogbo e ba wa eyan le sise opolo ko combine e mo ise agbara e ri pa won ise te nse tele ni le se won mo o kin se boya pe yole o kin sole sugbon agba tin de die die die awon nkan awon okun te ni yen tin da se le die die ko si be je fe se e ba package re won tin so fun pe awon tin re le re o tin re ison self te ba wa ni owo lowo daada te le mo gba won supplement orisirisi te le mo gbelura bi MC Rawo e mo gbelura e wa mo dabi omode e mo dabi omode lojojumo abi te ba se yen nikan loko sugbon se ri bi Nigeria se wa nlo yi ri gbogbo nkan se da to da gan ti awon gogo nkan to kun gboro eni lo lati nimo lori awon investment ti a le pe ni smart income investment awon smart investment to je pe te ba ti se owo se agbara te se yen friend to nsise osu ise agbara lo nse o nsise osu nbo owo osu ise agbara lo nse o ko ki nsise opolo won le mo o le mo lu opolo re l'office sugbon wahala to mo se ko to office nko wa sare ni ah mo ti fe late o awo moto wo bi wa moto na a tun wa sinu traffic won tun gba latẹyin won gba lati waju latẹgbẹ ise ise agbara na ni gbogbo to te ba tin sise fun raye that in Nisha Danny that one I want to show you Louis Rishi Tio to move only very pay a buy a less a change polo yes smart work need but he about soon to move on only only pay at if your polo in Shaman Kokon at in wrong will you share oh it is she for me only one thing for you woman or why but here you bound soon a blue share ko gbe ile aye re ni bo se ka seto ile aye wa niyan tori ile aye ta wa yi ko lo titi gbogbo nkan ta ni lowo lowo bayi gbogbo nkan ta gbokan le ko lo titi o olowo eni o ke so olowo ola o olowo eni a ma ton sugbon olowo ola ehun lo ma tun se ku olowo ola lo ma nku eyan ma nlowo leni ko ma lowo lola sugbon kin na won igbese ta gbe ta fi ni di olowo ana ta fi mo je olowo eni ta fi mo je olowo ola ohun ni nkan ta npe ni investment o tumo si pe ka fi owo wa ka ran won nise ka fowo sibi ka fowo sibe ye ka fowo kaakiri ya je mo pe awon eyan kan wa to je pe ninu oja ero olota ti won ni yo fe to bi 50 elomi ni ero olota 100 ti won fi lota fun ninu oja kaakiri ti won si deliver fun lojojumo o le ni pe o ya e kan fun mi ni 5000 naira lojojumo e wa multiply 5000 ke multiply by 100 e ri ti yen je our investment ti mo n soro re niyan o eni opolo o tun wa ran owo nise o ni opolo o tun ni o tun ran owo nise e tori ohun le ko ma lo awon ero lota e ko fi mo lota fa awon eyan sugbon awon eyan ton si ni okun ton ni agbara o empower awon wa noya ma fun mi ni 5000 ma fun mi ni 10000 naira lojojumo ohun de ni ohun ojoko soju kan ni a wa se multiplication 10000 times 100 places iyen lohun fi mo lowo lowo a tun wa kowo ya tun wo pe wo le tun tun lo ra ile kan sileki eje ki mo le ki tun mo ko awon self contained le ki wa university kan ki nko ki rale si egbe university ye ki ra ki nko awon hostel ta won mo lewe le mo gbe a tun mo gbe rent ni ododun ara investment ta n so niyan o e ri pe ti ru eni e ba continue iru awon yen la n pe ni olowo ana e to ba ni 50 million la kan te leni to fi se nkan kan olowo eni lo je o le di ola ki 50 million yen pare ani kan kan collector pe EFCC ti gbese le o wa bere all over sugbon turnover ninu investment ta ba se ere lori investment ta ba se ohun mo fi mo wa gege bi olowo ba ma ni olowo lagbaja o lowo awon investment e lowo awon nkan to ti fowo se ohun mo fi npeyan lolowo sugbon olowo to ni moto meji meta to ni ile teru n ba pe je ki n ta mansion yo kan ki fi se investment je ki n ta moto meji ki fi se investment iru awon yen o ki se olowo olowo eni ni won o se se kan ma di olowo ola tori won ni awon nkan ti o mo pese owo ti o mo gbe owo wole ti o mo gbe owo wole fun won ki nkan sare soro lori nkan ti mo fe ko wa leni ohun ni business ti won pe ni DeFi iyen decentralized finance DeFi decentralized finance se yi DeFi yi o je awon omo ti a le pe awon nkan ti o tara blockchain to tare jade e ri pe blockchain ohun ni imo computer imo technology to je pe ta ba n soro nipa pe transparency pe nkan wa transparent nkan wa open
0: to sile
1: nkan to sile to je pe gbogbo oju lo ma ri ta ba si nsoro nipa security blockchain o ni lowo eh boya fe selection ni o a fe ki election yen ko ma si jibiti ninu election yen ninu idibo yen ta ba lo blockchain lati fi se gbogbo transparency to gbogbo nkan to ba sele ninu blockchain technology gbogbo oju ni o ri ko ni joju eyan kan lo ma ri awa ri pe blockchain na ohun na lo bi cryptocurrency iyan wo bitcoin owo ethereum ti awon ti gbogbo wa n pariwo ta n ri lori lori ayelujara ta n ri kaake to tun so na ninu iwe iroyin yen crypto blockchain technology ohun ti ohun ni won lo ohun lo bi cryptocurrency inu blockchain na lati wa ni defi iyen decentralized finance seri defi ta n soro re yi ohun ni pe keyan mo fi owo pamo ko mo fi owo pamo ko mo fi owo sowo lai je pe o n lo si banki lai je pe eyan n lo si banki eyan n lo si banki lati lo fi owo pamo lati lo ra awon insurance package ti banki ni lati lo noya mo fe fi sowo mi si banki ohun ni a n pe ni defi keyan ko owo si ori blockchain technology nibi ti enikeni ti o fi ni ni aaye abi agbara lati ni koya irawo owo to ko si bi bayi o oya mo fe ko ti o si ko leyin yin tesi ni mo nibi ti ijoba o ti ni agbara ijoba orilede ko ba je ti America ko ba je ti Turkey won ni agbale lori nkan ta fi pe ni decentralized niyan eyin le manage economy yin eyin ni e so bi ibi to wo yin o wa ibi to wo yin o ni be se fe se owo yi ko wa ni ye nikeni bi e se ni owo ye bo se to niyan no pe ni decentralized ko si labe ijoba kankan economy meji ni o wa economy akoko ohun ni centralized economy economy ti joba to je pe ijoba lo pele re fun apere ijoba le so pe wo ni ola o olude ma wa anybody mati e jade rara won le ni curfew ni ri pe economy ti joba ni awon pe awon to nlo sile iwe to nlo school awon to ma lo sinu oja ti won lo sise ri pe ni le lo sinu oja lo ta oja mo tori pe curfew ti wa ijoba ti gbe o ti sofe pe ka ma jade mo ri pe awon ijoba lo n control gbogbo economy aye emi lo wo central bank in Nigeria lo n control eto owo to ma so pe ni ola ola olola ni se pe owo wa 500 naira ta no pe ko ni si circulation mo pon fe ko nle a kan ma kun na ni ko si nkankan ti a fe se tori ni ase agbara to lo n fun CBN yen Central Bank of Nigeria ase to lara ase ti won ni niyan lati fi le pa oda owo lati fi pada boya a tun lowo eleyi mo
0: ara to ba wu won
1: la tun fe ma lo ara to ba wu won ohun na ma n fi owo da a tun wa ri pe opolopo gba ni a fowo si banki ti won so fun wa pe ta de banki ti a ni bowo wa nbe mo o ni ayan kan lo lo ATM card e to fi gbowo e lo to je pe e wa te le ri tori pe awon kudie die o wa ninu central economy tori gbogbo nkan to nsele boya banki won fi owo ni won fi se isowo kan e ni ri ere ton ba kan fun le ma ri pe e wo ati lowo ora ti fi jere boya jere 1 million naira to wa ni oya irawo gba 2 naira irawo ni mo tori ko wa transparent ko wa open ko wa decentralized ṣugbọn ta ba so nipa decentralization yi ori fone yin leti mo manage bank yin o ori fone yin leti mo monitor nkan to ba nsele sowo yin ori fone yin leti mo fi owo yin sowo to wo yin o mo dagba te mo yo te ba fe yo jade ori centralized economy le ma yo si or centralized banking le fi process here ṣugbọn ti e ba fe se business ye ori decentralized ni e fi se smart contract ohun ni won fi ma build decentralized finance ti mo soro re yi smart contract ohun ni won ma nlo ki won ni awon kin kan sai so awon nkan kekeke kin to lo kin to se ni mo die lori awon nkan ti a le fi defi lati se se ri DeFi tan so yi enikeni ti o ba nilo owo to fe take loan to fe gba cryptocurrency loan o le se through DeFi o le ya yan lowo won le ya elowo ti won si fun ni interest lori re eyi je nkan meji ta le se a le lend atun le borrow lori decentralized finance lai je pe a lo mu iwe certificate ya gba wa won ni bere yen te ba ti lowo die nbe e le ya owo lori DeFi e tun le trade na lori DeFi ti e mo ri owo ni ojojumo lori trading ti e ba se e yato si yen ah ta ba nsoro nipa pe ka mo ri owo lojojumo owo lojojumo iyen ta npe ni passive income passive income a le hen ye ni ori DeFi technology sugbon te ba ti wa internet connection anywhere in the world e le lo e le access DeFi yi e le access DeFi yi anywhere in the world ibi to yin ba ti wa ninu DeFi iyen ta npe ni decentralized wallet decentralized banking te ba kuro Nigeria ke lo soki okun owo yin o ba yin lo soki okun te ba debe e easily transfer e si owo ilu won ti e sodowo ti e si mo gbadun nkan ko wa ti mo fe ko wa lori decentralized finance yi o je platform kan wa to je pe ti a ba fowo wa si owo kekere owo nla ta ba fi si yo wa mo sise fun wa DeFi yo mo fowo wa sise fun wa ti o si mo fun wa ni ere ni ojojumo losose ni osoosu
0: to eja lo soke lo nka lo fi ese radio di ante si wa ju lori eto ona abayo ni ile ise Jordan 105.5 FM boya yin te wa ni bere kan abi meji te fe bi onimero James Adesina number wa yen na le mo pe 09060003352 asiwa pelu onimero James Adesina lori eto ona abayo MC Rao lo ko mi

0: ashu ayo pon ni pon eko
1: ore wa nge wa bi e o ni
2: jo gbo iwa number we hun ona wo to ba dile le su nbe lowe ona la wa na fin ja yin si ta ngbe yin debe ta salaye fun yin e ri pe mo fi onimero James Adishina mo fi won le daada ki won tura ka tan fe ko ba wa so awon oro ye doki gbogbo to wa lowo won kan so fun wa ta fi lowo se e le pe wa so 09063352 won si wa bi ko ri pe won lo boya ni bere lori awon ti won ti so bo abi oni kankan te yin gan ti e ba pade lori ero aye lujara ti o waye yin e lanfani lati pe won ke bi won pe bo lo se ri se won le ko yin onimero James Adishina pelu gbogbo awon ona abayo te tin fa yo fun wa lataro yi njama ni seminar ni ojo Saturday to nbo sa
3: be ni seminar Saturday ose yi yo tato te ba si fe wa ke tete de tori eko nipa video iye video AI video making eko nipa AI video making bi e se mo fi AI lati mo seda marun si mewa sigba ta wa yi opolopo ise ti a nse even ise ijoba gan o se se kawon eyan ma ma se mo to gbe computer
4: This is Now Antonio.

0: Radio has never been this excited.
1: Hey, hi, new monsieur, polopo, share. I can't, you're back on my work.
0: This is Jordan.
1: But yeah, come back away late. In control likely lati sele ko kin se mi ni ko ni mo so ogbeni Elon Musk.
2: Everybody, this is a sweet and it's about to get off.
1: Elon Musk ohun ni o so recently pe bo won se wo nkan bo se nlo bayi o se ki AI ko take over completely ki wa ni gbase mo yin lowo ti AI o fi ni take over boye ti e ti kawe any PhD bo ni pe ni degree ninu AI wo o je se ki AI ko je ki PhD yin ko useless o le render useless ko je pe in the next few years gan le ma le fi PhD lati fi teach in university mo so pe AI robotic ni awon university mo gba ti o ko mo kwa awon student lo ta ti mo set exam fun won ti mo set test fun won nitori na o se pataki kan ni mo lori artificial intelligence eko lori AI artificial intelligence ko wa senti o le se boya jagbalagba ba jomode ko senti o le keko ye tori ko si nkan na ta le fi AI ko si ara ta le fi da o ara pe ka fi se video ka fi edit picture ako nipa re ba se le fi AI se da nkan ti o ba wa ni okan wa ti o si gbe jade ta si so di oto ako nipa re ni Saturday ose yi iye nikan ko business DeFi ti mo nsoro lori re yi nje je mo pe ti eyan ba ni owo to lo si be from 20,000 naira lo soke long lati ori 20,000 lo soke e le save DeFi yi o e le fi owo si o tumo si pe ati tadika o ati olowo lo le se DeFi ni mo lowo gan e le se DeFi emi tun wa lowo pupo e le se DeFi yi te ba fi owo yin si DeFi fun apere e fo owo yin si DeFi leni DeFi yo mo lowo yi oni app kan ti ma ko yi ti ma connect yi mo app ye o wa connected si ori DeFi ni decentralized wallet te ba ti wa ni te ba ti ko nipa re te ti nimo nipa re te fi owo se mi na ma ko yi ma salaye be se se DeFi yi ohun ni wa ma fi owo yin se isowo e mo a ma ran owo yin se a ma fi owo yin a ma fi stake owo yin to ba stake owo yin ton a tun lend awon eyan lowo yin won a da return pada return yen le mo gba lojojumo ojojumo nkan kan tun won wa ti won pe ni auto compounding bo gbere te ba make lojumo yen a tun hard e mo capital yo tun fi fun ni ere miran iyen tumo si pe e le wo pe mo fe fi owo mi sori DeFi fun bi osu meta no laarin osu meta ye o se se ki DeFi ye ko ti so owo yin di ona bi meta merin o se se ko so tori ori afefe ni mo wa o ye ko ti so owo yin di ona meta merin marun laarin bi osu meta ye sugbon o se pataki ke je koko wa fun idanileko ye lati wa ko nipa re bawo ni ma ti e se bawo ni se fowo si bawo ni owo mi o se po bawo ni ma se gba owo jade gbogbo e na leko ni Saturday ose yi ni Saturday ose ta wa ninu re yi fun eyin ti e fe wa fun idanileko lekan si eni momo wa ele muyawo wa te ba ti se awon business kan tele ti o je yin lowo ma ro yi ma be yi e wa fun Saturday ni Saturday ose yi ke tun wa ko ke wa tun wa ko imo si tori imo te mo lana ni jeta ni last year o ti expire o e to nilo imo miran lori awon nkan to njawo ki la awon nkan kan tawon olowo nse tawon eyan nse ti won fi tete dolowo ti taye fi runu fun won to won fi complain be nse complain e wa ko nipa asiri ye e wa ko tori seminar kan ti mo lo eni nu awon to ko mi eni e ti npa bi owo to lo si bi kaniyan npa bi 500 lojumo leni e ti npa ninu DeFi 500,000 lo ti npa ninu DeFi and o de take e boya bi osu bi mefa si odun kan lati mo pa owo ye lojojumo o lawon igbese to gbe gbogbo e leko e be inu se den ti o mo ri owo lojojumo ninu imo DeFi

0: amplify technology ko ki se nkan to le o e mo computer e mo computer te ba ti lowo lowo te ti ni smartphone o pon dodo ke ni smartphone te ba ni eya smartphone omo yi ke mu wa eya smartphone yawo yi ke mu wa te ba si nbo bo je data 1000 naira era so ni phone ti e ba mu bo te ba ni phone e le gbe laptop dani ni Saturday ose yi lati wa ko nipa defa yi awon opportunity kan na tun wa ti e to ko e lanfani ati ko nipa re lose yi opportunity lori e-commerce bi commerce o se mo fun yin lowo te mo ri owo lori e-commerce yen online commerce buying and selling lori ero ayelujara e ko nipa opportunity yen na be ti e se le manage owo yin boye ti e lowo kan won pe owo yi o ba mo se le se ti mi o ni so wo inu gbogbo re na ni e lanfani lati ko ni Saturday ose yi te ba wo poke ba wo se ma foruko le ti ma fi darapo mo idanileko yi e ngo te se okere gan e kan send di yes yes e ni pe mo fe wa yes o tumo se ke e fe wa o ni send di interested si ori number yi 070 88 88 30 64 64 22 22 070 088 88 30 64 64 22 22 for idanileko Saturday ose yi ohun la fi se te ba nbo e ti ni lokan pe e sanwo registration nikan gbogbo training yen ofe ni o ni sanwo training gbogbo eleko practical ni ma gbe yin debe ma show yin lori projector bi e se se e se practical e get re mo tun lawon iwe ti ma fun yin iyen ebook ti ma fun yin fun eyin ti e ba tete de e gba ebook
1: ele da lo nbe
2: ele taro
1: e ka ro sir
2: o tutu
1: yes sir
2: o mi do la lati ko si
1: e ka ro baba
2: e ji na e ku se o
0: e se wu
2: e mo nbo e mo mo se si ko ti kan lowo o ko ta several times but kini te so investment yi sir mo mo pe eyin o ki mu tori ati gbo orisirisi to pe orisirisi ara na jade ndo dide number 1 number 2 oni wi pe in situation ti mo invest e se mo si lampa ni si capital mi lati withdraw capital mi if I wish
0: question yen come me dollar e se fun question e gbo mi lati radio yin sheri nkan te fe kon Saturday o ki se ponzi scheme mo o kì í ṣe sogundo goji ni ẹfẹ wa kọ o ẹfẹ wa kọ practical business ìdánilẹkọọ lẹ ń bọ wá fún yẹn training ṣe rí owó tẹ ẹ bá fi sínú ẹ lè yọ anytime ìyàtọ defi àti centralize nìyẹn owó centralize tẹ ẹ bá sọ pé ẹ fix owó yín ẹ lè sáré yọ báyọ wàhálà máa wà tẹ bá fẹ yọ ṣùgbọ́n nínú defi owó tẹ ẹ bá fi sí ẹ lè yọ capital yín mi ò tiẹ̀ ṣe mọ́ ẹ kì í yọ capital kì í yọ èrè orí anytime ni ẹ lè yọ owó yín tẹ bá fi sí lórí ẹ ṣùgbọ́n èmi a máa sọ fún yín pé kò sí bí bísínẹ́sì bá ṣe dùn tó bó ṣe dáa sí kẹ́ ẹ tó fowó sí ẹ kọ́kọ́ lọ fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ẹ lọ kọ́ nípa rẹ̀ dáadáa ìdí nìyẹn tí mo fi ní pé ká wá ní Saturday láti wá kọ́ nípa rẹ̀ tẹ bá wá kọ́ tó bá yé yín dáadáa ẹ lè wá gbégbèsè ọ̀la láti fi owó sínú rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ti ẹ bá fẹ́ wá fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ẹ lè send lórí WhatsApp lori SMS send yes sorry number mo fe wa je gbadun awon eko ti mo ma ko yi ni ose yi ni Saturday ose yi 070 88 306422 070 88 306422 number ye ohun le send yes si fun gbogbo awa ti a ba fe wa àtẹ bá ń bọ̀ kẹ́ ẹ tètè dé ẹ̀ẹ́tẹ́ bá ti sẹ́ndì mẹ́sẹ̀jì yẹ ẹ gba àdírẹ́sì bí ẹ ṣe débẹ̀ owó rẹgísítíọ̀ péré náà kan náà lẹ máa san torí ẹ mọ̀ tí má ní mo announce free seminar bá èrò ti pọ̀ jù So training to say VIP training ni anything ba ti send the messages abi ti o ba pe mi ki so fun poya ma bo iru eni o ni le lanfani ati wole nitori na lo se pataki ke send the message pe oya mo fe wa fun idanileko yi se ri target nkan ti mo nwo in program ti mo ni fun wa ni wi pe mo fe ki ka mo pa owo ka mo ri owo ni ojojumo ni gbogbo igba ta ba tin ji sori ile alaye ka mo ri owo na ka mo pa owo plan ti mo ni fun wa niyan awon nkan ti mo si fe ko yi awon nkan te se to je pe yo guarantee oni a to guarantee ojo laye ni lori eto isuna lori finances yi awon nkan te wa ko niyan awon nkan wo e mo pe o da ki eyan ma ri even ko kere ju 10,000 naira lojumo ju pe kon keyan kon wa promise re abi ko wa nireti pe to ba ma fi di 2 years time ma ri 50 million again bros o se se ku 50 2 years time mu de ko ma ri 5 billion sugbon to ba si ri 10 million 10,000 naira ye lojojumo ti o tun wa nireti pe won o ri 50 million ni 2 years time e ri pe o da at least a ma survive lori 10,000 so awa ta fe survive ta fe ma any daily income awa ta tun fe ni investment fun ojo ola awa ni ka wa fun seminar Saturday ose yi
1: hello
2: hello sir
1: e ka so oja e
2: oja na egoto
1: yes sir
2: ajo a fe be lowo adari wa yen
1: okay
2: na bi ta ba lo yen gbodo mo iru owo registration yen se a le mo yen ni ati pe kini standard of education to le se nkan ton se yen
1: Okay. Oda wa da yin lohun san
0: e se ri ko se nti o le wa odo ni training yen ede meji ma lo ede yinbo ati yoruba ede ti wa nti wa ma fi ko yin ko le ba aye yin daada ko wa se nti o le wa bo ba de primary school na ni e ba le ba ni e le wa be ti e lo primary school e lo eni e lopolo te ba ti ni common sense ele wa ko se nti o le wa e nipa owo registration te san te fi wole e wo te ba ti send yes abi te ba pe mi leyin eto e lanfani lati mo nkan te o ki so owo to po owo kekere na ni e san e ko send yes sori 0708830 6422 ori e ni e send yes si ti eyin no fi te fi darapo mo idanileko ti tose yi ko se nti o le wa lekan si ko se nti o le wa tete prepare e le wa lati Ogun state lati Korodu boya Korodu e ti n gbo mi boya Badagry le ti n gbo mi ko sibi ti e ti le wa agbegbe egbeda ohun ni seminar ye yo ti waye se bere si ni send the message e le send e somo yin na boya ko tete send re te ba ti fe pe mi e tun fe gba won kankan leyin eto e fe ba mi soro e fe bere awon ibere kan lowo mi nipa seminar yin nipa training yen e pe sori number yi 08064095598 0806409 5598 e ba fe tele mi lori ero Facebook James Adesina loruko mi lori Facebook The Unselfish CEO lori YouTube James Adesina lori TikTok The Unselfish CEO
1: to eja pade lago mewa lori otunu weroyin lagbara olohun to ba lago mewa pade mi MC Rawo loruko mi e ka ro

ni agbarijọpọ awọn ọmọ ogun lorilede wa Nigeria na ni won sise takuntakun ni ipinle Adamawa o papa julọ awọn ajọ ọlọpa ati awọn ikọ ọmọ ogun orile ele ti won pe ni 144 battalion pẹlu awọn awọn iṣu alabo are ni labolu ti ipinle ohun ni Adamawa o na ni won jo sise papọ ti won se ikolu si awọn agbesunmọmi yen ni ilu kan ti won pe ni Gaha ni ijọba ibile Ong ni ipinle Adamawa nibe ni won ni won ti yabo won yabo awon agbesunmomi na o to si je wi pe won le won ni alesa ale dojubole won ni kabakaba

0: Hallelujah. Ah, lati oni lo mo wi ni oruko Jesu gbogbo eni to nba o jija kadi loju ala oluwa ko ta lo fa ku o roju eni yen a mo be ja ju elomi ti wole oko ni ja yen ti bere o nja won de tori nkan mi ba oja won ri pe wo lo jolugbala foko re ojo ti elomi ti daye lokunrin lo ti bere ja kadi oro ase jade si oloni ajanu to nba o ja loju ala ebora to nba o ja loju ala to loni segun ohun to lo lohun obori e ni oruko Jesu ofa ku ba ani e bora to nba o ja loju ala to ni gbigbe mi lohun o gbe omi bi bori lohun obori e oni pipa lohun pa oni si segun lohun segun re ni oruko Jesu e bora na ko ku ajanu na ko ku emi na ko ku mo wi bi woli oluwa ni oruko Jesu gbogbo irinse ati owo ti won lo lati taku di oju ona re lati so omole lati so irin ajo re di okokun ni oruko Jesu ina ko jorun awon kan gbo mi bayi won ri mo lenu irin ajo won ri okokun ni won mo ri ogun okokun ni ogun ota ni ogun aye ni ogun idile ni mo jemu to rin ninu okokun mo jemu to ngbegbe aye re ninu okokun ti ko ri ori ofe imole ri ti ko se ori ofe anu lori e ni oruko Jesu ina jomo jemu yanrun gbo oro oluwa ise ti won se ala ba un se pe ko mo ra koro nle nigbati awon kan dide ni oruko Jesu ise na jona wa gbo oluwa gbogbo nto ti je ninu okukun yala loju aye tabi loju ala to di nira sinu aye re bi o ti ngbo mi ko jona mo so tele loruko Jesu gbogbo eni to nfi awoji ije okukun to fi mo ni torin ajo re ati awon omo re ofa kuko ba lati oni lo amu o jade lagiju lati oni lo iseda re jade lagiju iseda re jade lo pẹru ninu yara ijakule ninu yara ifaseyin loju kan to wa oluwa gbe o jade angeli alaanu angeli to pe okun ni ya angeli to pe jordani ya awon banirin ti won ni le diyan lowo mo olorun ko so e po mo won jesu oluwa wa amen iso oruwa ni ola friday ale ola mo di eru re le lati aro lo ti le ba ti mo lola friday awon eyan ti mo n de lataaro bi ona re ba jin tete gbera ko mo bo ipade adua mo jemu awe atadua olojo mokanlelogun lo lowo mo bo ya jo gbadua wa wo wa agbara ati owo iyanu olorun ninu aye re ajaga oja ibi oja bakan na ni special anointing service ni ojo sunday fun gbogbo awon to fe dide laye on ta fe fi gbadua loni ni wipe oluwa ran mi se o wa ni kilo oluwa ni ke so fun mi oluwa ni so fun e pe ko ku oloju kan oluwa ni so fun e pe ko ku onu ifaseyin oluwa ni so fun e pe ko ku onu amobo oluwa ni so fun e pe ko ku onu ijakule oluwa oni ko ku ninu airomo bi oluwa ni kin so fun e pe ko ku ninu airoko fe oluwa ni so fun e pe ko ku oni ku eyin oluwa ni kin so fun e pe ko tesiwaju o tu akoko lati tesiwaju o su keje ti pari ati n wonu osu kejo lo awon iran kan be ti dowo bo ti won ni oni se dandan ni ki iran yin o se awon ogo kan be ti gbo wole lori ti won ni ko ni tan dandan ni ki ogo yin o tan awon ileri ati mo jemu olorun kan be ninu aye re ti ota lawon oni faaye gba dandan ni ki won wa si imuse let me tell you something today omiran ni o akoni ni o ada oni ada pe owo olorun wa lara re ko gbodo si agbara kankan ti o di olowo iwo na wa mo soro pe e mo di mi lowo mo fe ko se nkankan to ba ti bi ago kan oru loni wa kan mo so nigba 101 wa so ni igba meje e mo di mi lowo mo e ma di mi lowo mo to ba je pe awon kan wa ti won fi mo so kan ti won fo so po ninu agbara ti mo je mu okukun ti won di aye re lowo gbogbo ipa won gbogbo agbara won gbogbo mo je mu won gbogbo ise won ni olorun yo dana sun terin ti won pe ni tesiwaju ipinu ni to ba ti ni pinu pe o tu akoko lati tesiwaju ko ni se agbara kankan tabi mo jemu kankan tabi owo kankan ise ota tabi okokun ti o di olowo mo riran si o pe oni ran to da oni ojo ola to da oni awon omo ologo be ni ileri ati mo jemu olorun wa ninu aye re pelu sugbon awon agbara kan ti won pe ni ati fi koko di won mole peregede won wa ni ayika ati ayida re to gbodo fi adua doju ija kan won ti gbongbo lo gbodo fadua fa won tu awon ti ije eyan tesiwaju awon ti ije ran se awon ti won ije eyan ra anugba awon ti won ije eyan tayo awon ti won ifaye gba ileri olorun ati mo jemu olorun lati wa si imuse ninu aye eniyan eja ka iwe exodu ori kerinla ese ikedogun oni oluwa so pe yes
1: oluwa si we fun
0: mose oluwa si so fun mose pe
1: e se ti iwo fin kepe
0: ki lo de to n kepe mi o
1: so fun awon omo israeli
0: so fun awon omo israeli ki won ki o tesiwaju akoko itesiwaju re re o ko gbodo si agbara kankan mo jemu kankan ti o di aye re lowo ja fun itesiwaju ja fun ogo to gbe waye ja fun iran to gbe waye ja fun ileri olorun ati imuse re ninu aye awon omo re mo fe ko gbadura yi wa ma logun to e ma di mi lowo mo mo bo lowo awon adini lowo mo bo lowo mo jemu idiwo mo tura mi sile ninu gbogbo ide idiwo ti de aye mi mo loruko jesu mo tu ara mi sile ninu gbogbo ide idiwo ti won di awon omo mi mo ti won di akobi mi mo akobi mi lobirin akobi mi lokunrin ide idiwo ti won di oko mi mo ti won de iyawo mi mo loruko jesu mo tu won sile mo tu ara mi le ninu igbekun mo serere igbekun mo tayo igbekun mo ranugba igbekun mo rogolo mo tu ara mi le mo tu ara mi le wa wa mo gbadua ami idiwo tan fi si mi lara o ya jabo ami adini lowo ti ota fi si mi lara pe ki mo lo pe ki mo serere Beki mara anuba oya jabo oya jabo oya jabo oya jabo oya jabo oya jabo mo gbadura yen o ami kan wa lara re ami korira ami kan wa lara re amu amubo ami kan wa lara re ami gbese ami kan wa lara re ami fasehin gbogbo ami tan fi si mi lara pe ki moro na lo pe ko go mi mo yo pe ki ran mi mo se wa mo gbadura oya ma jabo oya ma jabo oya ma jabo oya ma jabo oya ma jabo oya ma jabo oya ma jabo wa wa gbadura owo to n dari aye mi pada sehin e jona to n dari rin ajo awon omo mi pada seyin e jona mo gbon pe ko gbadura yi owo ti aye re ki nituma owo ti aye re ki lojutu ti won fi sinu aye mi oya ma jona ah anti ara re bale po o laction owo ti aye re ki nituma owo ti aye re ki lojutu owo ti ran re ki se owo adarin ajo eniru ninu aye akobi mi ninu aye gbogbo awon omo ti mo bi ninu aye oko mi ninu aye iyawo mi ninu aye mi oya ma jona oya ma jona oya ma jona oya ma jona No. Ajanu adina mani tomba me rin ajo ile gbe mi ajanu adina mani tomba aye me rin ajo ile gbe mi ajanu adina mani tomba aye me rin ajo loruko jesu ile lanu ile gbe mi mo jade ninu igbeku idiwo mo jade ninu igbeku idiwo mo jade ninu igbeku idaduro mo jade ninu igbeku amubo mo jade ninu igbeku ifaseyin mo jade ninu igbeku asedan mo jade ninu igbeku iponju mo gbatua Mo jade ninu igbeku idiwo mo jade Jesu Oluwa wa mo so loruko Jesu owo lati kekere tan gbele omo le to n bo dagba bo se n dagba ti o je oro na lo ni oruko Jesu owo na jona gbogbo nte gbe inu aye re nte foro gbe nte fagbare wi ate gbogbe aransi abilu akoti ati aseti te gbe sinu aye re ko jona danu mo jemu akoti mo jemu ikorira mo jemu amubo mo jemu abilu ibi abilu ikorira loruko jesu oya ma jona oya ma jona oya ma jona owo afiji jani da irin ajo eniru to n ba orin irin ajo to n ba won mo re irin ajo ni oruko jesu owo na jona ohun ogun to n gbo ohun ifaseyin to n gbo ohun ijakule to n gbo ni oruko jesu oluwa silent e lati oni lo mo pe olugbeja mo jemu oluwa ko ja fun o olugbeja mo jemu oluwa ko tu o sile olugbeja mo jemu ninu gbogbo ide to wa gbogbo igbeku to wa oluwa ko tu o sile adura re ko gba jesu oluwa wa Isoru ola yen lati badagbi lati korodu lati muwe bafo tete mo bo ki ago meje mejo tolu o ti debe mo miss isoru ola tori pe ninu adua mo jemu la wa ko si si owo kankan tabi edidi ise okokun ti o di aye re lowo to ba di sunday bi oluwa ti pase special anointing service o gbodo kan ori e tori aye re gbodo dide iran re gbodo se ogo re gbodo fun bo se de church ni soru lola re o locate abuli e tabi fagba gbe okada ola niyi last bus stop so pe adetola road lo nlo church baba devi soye to wa ni waju oluro eyin ara ogun state e le gba ma di awole ijaye power line maujosun kola alakuko e gbe okada adetola road church baba devi soye to wa ni waju oluro mo gbo won oluwa gbogbo ah ba ori ka riba sweda oluwa ni ti awon eyan ba nbo ni so lojo friday kan mu igbale tuntun dani listen o oluwa ni ti awon eyan ba nbo ni so ni ojo friday kan mu igbale tuntun dani lo ra igbale re laaro la ko ka psalm 24 psalm 34 psalm 114 psalm 24 psalm 34 psalm 114 si ma mu igbale yen bo ni so oru lola yo olorun fe gba ipoju jade ninu aye re ko number isile safe e pelu prophet mike adevisoye send the prayer request yes me ni ori whatsapp pe mi sori e ki gbadua fun 08052 97 02 ni oruko jesu eni to fi ogun alajo bi ja won o ya gbaroyin ku e eni to fi ogun alajo bi ja won mo re ni oruko jesu o ya gbaroyin ku e eni to fi di alajo bi di awon omo re mole o ya gbaroyin ku e adua re gba jesu oluwa wa amen
2: oruko jesu mama to bi e
3: Olorun Majemu 2026 God of Covenant 2026 ipade adura ti awe olododo olojo mokanlelogun lori ayelujara 21 days online fasting and prayer Olorun ti ki da Majemu fe ki won na wa akoko lati ra pomo ipade adura yi buluwa ba ti soro dandan ni yo se Olorun ki se niyan ti o fi ye Majemu re bere lati Wednesday July 15 ti Wednesday August 5 2026 won na ma dara pomo ipade adura ti Oluwa fe fi tun ayan mo se olojo mokanlelogun yi dara pomo baba adura wuli Michael Adevisoye lago meso wuro 9 ati ago mesan ale 9 pm lori facebook pelu prophet adevisoye baba adura lori youtube ati tiktok darapo mo won pelu prophet michael adevisoye ododun oluwa nfi pade adura isilekun ire iwo lokan bayi to oluwa fe da lola nitori na fun ojo mokanlelogun yi ma darapo mo ipade adura ni owuro ati ni asale fun alaye si pe baba adura prophet michael adevisoye 0034628479 0034628479 majamu ti oluwa ba odalodun yi ni pe iku ni pao O si serere

Ibiti baje mo ayo so mimo ibiti leri ti mi o mu se so mimo agbada olorun o to me ba mi dada awon pepe kan yawere awon majemu kan yawere bo ba n

olupe oluwa bawo ni ma se raye tomo yi ojo ye loluwa wa so fun mi pe Isaiah chapter 54 only how to mere lati orun wa alafi awon yo si dojojo oluwa wi pe so gbogbo won mo mi ninu majemu bo ba ti so won mo mi ninu majemu ma to won fura ara mi pelu ore ofe Jesu owo olorun wa lori awon omo mi olorun de da wole won nigba ti mo fe mari mo ni oluwa bawo ni ma se se ti okan mi o bale oluwa wi pe so igbe yawo e mo mi be ni titi doni iyawo mi o ever yo mi ledun lori ise oluwa be ni ibu nigba to le olorun ran wa lowo lati ni aforiti bi olorun ti nbe ti emi e nbe awon majemu ye nsise ninu aye mi nigba oluwa fe gbe mi dide oluwa wi pe je kemi ati ejo wo majemu iwa ma gba 10% emi a gba 90% oh, but the colorful.

0: Eke, hallelujah!
1: Hallelujah!
0: Hey, Jesus, logo.
1: Ogo.
0: Opela yin fun Olodumare.
1: Make glory to God
0: Almighty. Olorun awon Olorun.
1: The God of all gods.
0: Ogbo bi to ti gbo mi.
1: Anywhere you are hearing me
0: from. O ni jebi wasaye.
1: Amen. You not be beautiful. Ogbo
0: o ni gbi o mi.
1: Amen. God do not swallow you.
0: Gba dua.
1: I'm praying.
0: Bo se wole sori
1: eto. As I journey the program.
0: Agbe irele lowo.
1: This goodness.
0: Agbe ayo le lowo. Mi mo to npa eleku.
1: I don't know what's making you cry.
0: O di erin.
1: Come to laughter.
0: Gba erin.
1: Receive laughter.
0: Lojojumo aye.
1: Wa
0: ma layo.
1: Wa
0: ma layo. Mo pe Olorun tin dani lare.
1: I call on God
0: to justify you. Lare.
1: Mo
0: pe ego to gbe le lori.
1: Bo
0: se ngbo mi ko ma sofo
1: da.
0: Bo pe ya bi amo.
1: Are you parents?
0: E o ni sunkun ale o. E o ni sunkun ale o. Mo gbadua.
1: I pray.
0: Gbogbo eni to nduro de o. Ni korita se yori. Oluwa lu won bole. Oju oni ti o. Oju oni ti
1: o.
0: Gbogbo mba peri enibi ko fori ara won gbe mo pase ominira si aye gbogbo eni toro ni ni won pe lojo ominira lati nu emi wa won ni a o tu ele gbogbo ti o ti bare ninu e
1: abo
0: ti won ko si olara to n bi ekun ojojumo gbogbo e lo pare. Hallelujah, meje. Ogo meje. Osana. Ati ye. Oye, hallelujah, meje.
2: Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
0: Ekoju si ona
1: keji.
0: Ogo nigba meje.
2: Ogo. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo.
0: Oju si ona keta Osana nigba meje.
2: Osana. Osana. Osana. Osana. Osana. Osana. Osana.
0: Ona kerin.
2: Iye. Iye. Iye. Iye. Iye. Iye. Iye.
0: I do a major jail.
1: Stop prayer points.
0: Lati die jidu
1: oli. Stop, stop.
0: Egba do a koko.
1: Number one.
0: Iwa iji anansi.
1: You are sent storm.
0: Don't die se mila.
1: Stop leave my work.
0: Don't die ye mila.
1: Stop leave my life.
0: Don't die alafia mila.
1: Stop leave my health.
0: Iji dake.
1: Christi.
0: Wani loni.
1: Today.
0: Iwa iji.
1: You that storm.
0: Don't jami.
1: Fighting me.
0: Dake.
1: Christi.
0: Do a koko. Oko jes. Oko jes.
1: Iwa iji.
0: Iwa iji. Don't jami. Don't die se. Iji wahala.
1: That's not a problem.
0: Iji damu.
1: That's not a problem.
0: Si wan ran si mi.
1: They sent to me.
0: But that's si mi.
1: Back to sender.
0: Oh yeah.
2: Do a mubaje.
0: Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah.
1: Oh yeah.
0: Oh yeah. Oh yeah. Oh
1: yeah. Oh
0: yeah. Oh yeah. Oh
1: yeah.
0: Oh yeah. Oh yeah.
1: Oh yeah. Oh
0: yeah.
1: Oh yeah.
0: Oh yeah. Oh yeah.
1: Oh yeah. Oh yeah. Oh
0: yeah. Oh yeah.
1: Oh yeah. Oh yeah.
0: And it don't fit jammy.
1: The party bringing me stuff.
0: If you rule a boy,
1: sacrifice them for this.
0: Ogbentonra iji.
1: Anyone sending me stuff.
0: And your boy.
1: Let them go with it.
0: Oya.
1: Ogbentonra
0: iji. Baba.
1: Amen.
0: Mimi
1: ba.
0: Ogbentonra iji. And your boy iji. Ogbentonra iji. Sami. Emo boy iji. Ogbentonra iji. Emo boy iji. Emo boy iji. Emo boy iji. Emo boy iji. Jesus, Oluwa wa.
1: Amen.
3: Ni ati owo ni mo ti wa ti iba. O je iyalenu fun mi. Oju mi o te ti ri be ri mo ngbo ni. Omo mi Oba Loluwa loruko e. Mo ti wa ti bi mo ba daddy mo ni mo fe je ri sagba Olorun. Won ni daddy o si lara adun won o gba fun mi mo tun pada si owo. Omo yi ko ti ju odun meta. Won ni o ni appendix. Mo ni ki lo nje be? Won ni appendix. Baba e sha lo si federal. Won ni wa gba 120. Won ni ko lo ra gbogbo nkan ta fi se won lo ra won lo je 85,000 mo wa gbo program daddy mo wa ni ha won mo ni oyin mo ni ororo mo ni omi mo ni ma don igbagbo baba iwo boya looto ni boya magic ni mo ni ma don wo leni mo wa lo gbe omo yin ni le baba e tori le wa tira ni ile to ko ti tu temi ni mo wa lo gba lowo e mo wa gbe lese mo wa ni olorun authority to ba pe looto looto ni pe yi se aje wa ara e ki mo bi ma se ma tele e titi lai lai mo se gbo mo yin lese niyan mo wa mu ororo yi mo wa bu si lenu mo wa bu si ibi mo wa tu mu omi mo bu si mo mu ororo yi mo bu si mo ki gbe mo gbadura logo ikini yi be si lo ojo keje ojo keta bo se gbe danu niyan mo ni he o ya mo ni ah oju mi o ti re leri mo nu ko tu gbe pada si ipere yen ko tu lo wo bo se gbo mo yin pada
4: e fodile gbo yin
5: oro yi